0: ang lugong Pilipino.
1: At sa pagbabagong ito,
2: sama-sama natin ipakita ang suporta
3: sa bagong sistema
2: na maghahatid sa atin ng
1: mas makabuluhang pagbabago.
4: Isulong!
5: Itaguyod!
6: Sigaw!
7: No to drugs, yes to federalism.
8: No to drugs, yes to federalism.
9: No to drugs, yes to federalism.
10: No to drugs, yes to federalism.
11: No to drugs, yes to federalism.
12: No to drugs, yes to federalism.
13: No to drugs, and yes to federalism.
14: No to drugs, yes to federalism.
15: No to drugs, yes to federalism.
16: Oras na ng pagbabago.
17: Ito ang kasyaling bago, puingat tenu.
18: Magkaisa na tayo sa partido ng makabagong Pilipino.
19: Para sa tinuod kakausapan,
20: ito ang panata ko.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud
4: Media. Maka Squad, Kaklaukada at Bound Meets. Your daily dose of random topics that you need to know nasa Bound on Cloud. KM's Overtalk.
5: KM's Overthoughts.
4: Samahan niyo ako sa kanilang random thoughts na inaabangan dalawang beses sa isang linggo
5: sa dalawang time slot.
4: Tuwing Martes at Huwebes, 8 PM live on Squadalog's YouTube channel. At tuwing Miyerkules at Biyernes, 7 PM on Bound FM and Cloud Radio. Ikaw, anong overthoughts mo?
6: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
7: Sit down, buckle up, and brace yourselves as we lift to the skies full of wonderful music and entertainment plus news and information you need to know. As Captain Clark is in full control of the cockpit, serving you information and entertainment needs only here on Pilot of the Airwaves. The latest happenings and trends, local and internet.

0: Start time, 2:45.
1: This is Weekend Beats. Hi, it's Joe here from Weekend Beats, and I'm back this Friday on your radio with the biggest songs from the 90s to now. Another hour of the greatest tunes with me, Joe Melville, this Friday on Weekend Beats, right here from 8.
2: Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagi ang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas.
3: Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito.
4: The Afternoon Devotion.

0: Eddie Suarez.
1: Subalit kiliw kay sawing kapalaran.
0: At Sally Prim.
2: Ang ligaya na.
0: Natibuhayin ang tabis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na haranan na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
3: Kundiman at iba pa.
0: Tuwing Linggo sa pagganitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

Ay, galing. Shka. Mapapayamit ko dahil si talaga tayo dito saan. Sa programang ito, Diyos. Well, anyway, sa maganda. Palang buang lang kay. Yep. Isa magandang gabi sa inyo lahat, mga ka-extreme. Ayan, welcome po sa ating second anniversary special ng ating programang Pilot of the Airwaves Season 6 Episode 12 with your Shirley Catherine Clark, keeping company for the next 2 hours with your favorite requested hits, also favorite music as well, pati na rin ang mga napapanong balita na? Sa ating segment na Extreme Headlines. You've heard it right, Extreme Headlines. Grabe. Well, amazing achievement na na-achieve natin ngayong gabi ito. This is our second anniversary. Eh, sabihin natin, paano ba nabuo itong ano, itong Pilot of the Airwaves? Paano nga ba na-conceptualize ito? Well, gato kasi story yan, na 2 years ago, siguro, nasa SM City Quark, na sa ano pala, sa location pa lang, it already made sense na yan, na. Actually, na-conceptualize itong programa ito back in September 2024, no? At ba't nga ba Captain Clark ang napili kong pangalan, no? Eh, simple lang naman, no? Actually, bakit nga ba Clark? Kasi una-una, nasa Clark ako nun. Pangalawa, isa rin sa mga iniidolo ko yun siya ni si Dr. Clark na ng Wish 1075. At napag-isip-isip ko na why not na hindi kaya natin baguhin ng kanyang occupation in my case na. And then napag-isip-isip ko yun na yung rango, yung position ng isang piloto, which is being a captain, doon na buo yung concept at pangalang Captain Clark. Captain Clark, your pilot of the airwaves. Bukod din niya sa isa pa sa mga paborito kong kanta yung kay Charlie Dorno na Pilot of the Airwaves. And also, no, bilang inspiration din sa OG na Pilot of the Airwaves na siya na si CJ Martin D. Ayan, narinig din niya. Actually, itong Pilot of the Airwaves na ito, hindi lang ito yung unang radio show ko noon na aking kinampanan. Actually, since Extreme FM era pa, na? Since Extreme FM era, nag-host na ako ng isang morning show noon, which is yung programa At Your Service between 7 to 9 a.m. na every weekday mornings. Ang DJ nun ko pa nun si Daniel Padilla, which is medyo na babaduhin na ako sa pangalan na yun. And yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-replan ng Extreme FM to this current branding ngayon na Extreme Online Radio and transition back to online radio broadcasting. And

0: You're listening to
1: Pulong-putlimang% ng mga aksidente sa Pilipinas ay dulot ng kakulangan ng disiplina sa pagmamaneho. Driver ako, disiplinado. Isang paalaala mula sa Safe Road.
0: You're listening to Pilot of the Airways.

0: Ito na, Cloud on Bound na! Saturdays 1 to 6pm on Bound FM and Cloud Radio.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
4: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: All-in-one na sa All-in-One Magi Magic Sara.
8: Ako si Cha, dating McDo Crew. Ngayon, professional volleyball player na.
9: Ako si Eric, McDo Crew na naging operations manager.
10: Ako si Rial, McDo Crew noon, now a film director.
11: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
9: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.

0: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko. Huwag!
3: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Manong, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Arakawa, Kusoba Nabaita Media, the Latuna Checklist. Harapuba in a Kubakam Baita Media Jesus of Filipinas? Check! Latest viewer at your fingertip all around the world? Check! Family media update na talaga magagustuhan mo? Check! Media knowledge and trivia na lalo magpapayabong? Check! Nakakatuwa at nakakalokang funny moments sa Filipino media? Check the check! Ngayon, kumpleto na ang lahat. Pero ang tanong, saan ka ba pumunta? Ang sagot, sa Cloud Radio, sa Bawi FM, sa Radyo Kabisig, at sa Extreme Online Radio 2. At lahat ay tutok na tutok sa Media Watch! Ang programa naghahatid ng balita media na masahan ninyo, halos 2 taon na patuloy pa rin naglilingkod para sa inyo. Samahan niyo ako si Kuya Y50, kasama si Nakiam, Ray, at iba pa. Dito lang sa inyong Weekend Habit hatid ang balitang media na maaasahan. Ito po ang Media Watch. Every weekend po yan at 3 p.m. Mapakinggan sa Cloud Radio, Bound FM, ABM Radio Commission 1278, Extreme Online Radio 2 at sa ating mga partner TV cut networks tulad ng PSTV, ABM 24, Reporta, TNP 24, KNT, PCBN International News at PBN 24 at various times and days.
1: Adam Oreller po. Bakit masira ang appliances, mabaho ang rep nyo? Birusan ang init ng aircon sira, sira ang smart TV basag yan. Lahat ang masira ang appliances, mag-Everest Appliances ka na para cleaning sa rip, para sa aircon cleaning ang malamig at smart TV manonood yan. Para masarap ito, mabango ang aircon, sarap. Adam Oreller po. Basta appliances masarap, ito na mag-Everest Appliances, freezer rip, aircon, and smart TV. Everest Appliances, available of leaning appliances stores nationwide.

0: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
1: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
0: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orellar po, I recommend Mira Drinking Water.
1: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome for Enterprises, your quality brand company.

0: alam, nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas.
1: Fake news yan! Mali!
2: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
1: Fake news yan! Mali!
3: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
1: Fake news yan! Mali!
4: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
5: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
6: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
7: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, Contra Fake News.
10: Mula sa Beat Media Communications.
11: Sa

maliit ang mga germs sa balat mo. Subukan mo ng ikalbo ang mga germs sa balat mo with Sabon Miwali. 15 pesos per box. Available sa mga sari-sari stores nationwide. Bili na!

0: Mas pinahaba at mas pinalalim ng gabi ng klasikong musikang Pilipino ang naghihintay sa inyo. Samahan sina Jared Moreno at Charmaine Cristobal.
1: Ako pa rin po, makakasama rin yung Jared Moreno sa unang party po.
2: Ito ang inyong lingkod ngayon, Miss Charmaine Cristobal.
0: Kasama ang ating mahuhusay na haranista, Nicolas Enriquez.

0: Suarez. At Sally Brim. Natibuhayin ang tabis ng ating kultura, malumang awitin at walang kupas na harana na tiyak na magpapatulog na may niti sa inyong mga labi. Tutok na sa
1: Kundiman at iba pa.
0: Tuwing Linggo sa pagkakitong oras, alas 9 hanggang alas 11 na gabi, dito lang sa Bound FM. Bound lang yan!

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang, kailangan right medicines, kailangan right med.
2: Si Sex Bomb Rochelle po ito. At kung relate ka, kung masakit kumalaw,
3: happier tayo pag sumakit ang tuhod ko, pag sumakit ang beong ko. Eskalan, eskalan, eskalan. Mag-eskalan!
2: Tulog magpa-disappear ng arthritis pain
3: with long-lasting relief up to 12 hours. Ang sarap ng gumalaw, gumalaw ng gumalaw.
4: Lab quality yan.
5: Naproxen sodium is the generic name of Escalant. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Girl, utang mo.
7: Huh? Wala akong utang sa'yo, no?
6: Hindi sa akin. Yung utang mo sa tulog.
7: Huh?
8: Isang oras lang ng tulog ang kulangin. Apat na oras ang kailangan bawiin. Sabi ni Doc, kukulangin ang immunity. Mag-Immune Pro every day. Tulong pampalakas ng immunity with proper diet and exercise.
7: Girl, pautang.
6: Ano bibiling mo?
7: Ano pa? E di Immune Pro.
8: Immune Pro.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid zinc is the generic name of Immune Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Immune Pro. Unahan pala kasi ng immune system. Magtiwala sa pro, mag-Immune Pro araw-araw.

0: bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
1: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
2: Ano ba, Bill? Di mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
1: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
0: Huwag!
3: Tumawag lamang sa Hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Lagi may handa makinig. Isang paalala mula sa Cloud Media Incorporated.

0: non-stop allergies, ang solusyon.
1: Hindi ka man lang umiwas? Baka natalsikan ka. Nag-Alco Plus ka ba? Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan. Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot-kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.

mahal, malasahan man natin ang luha. Hindi man humupa, maghintay man ng matagal. Iligan ng mga tuyong, damdamin at pusong bumubulong. Kahit na uhaw ka na kaya mo pa rin ba na hindi uminom? Latayan ang iyong balat, tinigay di mamamalat. Walang sumisigaw, hawak ang pangako na binitawan. Inilawan, gamitin mo na tanglaw. Pag natatay

0: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? Saan ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, Bes!
3: Isang paalala mula sa Beat Media Communications.
4: Wait, wait! You're listening to radio, right? But maybe in different ways, like in your phone or streaming with internet. How about I bring you to feel the nostalgic on the radio with something classic design? Introducing Siren Nostalgic Radio, supported three bands, AM, FM, and SW. With a high enough antenna, it is able to receive radio stations in your area quite clearly. Not only that, this also includes MP3 player with SD card or USB slot, and can be used as your Bluetooth speaker. This radio portable has two powers, rechargeable battery and mini solar panel to keep your company all day and everywhere. Get Siren Nostalgic Radio now in selected appliances stores, hardware stores, and online shop. Available in various variants inspired by classic radio designs. Siren Nostalgic Radio, a world of listening from Siren Electronics. Quality, guaranteed, safe.
5: Ah, pagod at nauuhaw ako. Mainit na mainit ang panahon.
6: Sa mainit na panahon, nauuhaw ka ba sa iyong mga aktibidad? Uminom ka ng Mira Drinking Water sa tubig na nagmula sa pinakamagagandang bundok. Nagbibigay ito ng nakakapreskong pakiramdam sa lalamunan. Kaya hindi ka na mauuhaw.
5: Ah, sarap. Ngayon hindi na ako nauuhaw. Adam Orelar po, I recommend Mira Drinking Water.
6: Mira Drinking Water. Fresh, cool, calm. Available of 200 ml and 1 liter bottle. Bili na sa inyong mga suking tindahan. Manufactured by Awesome 4 Enterprises, your quality brand company.

0: nakakakawa sa presyong abot kaya.
1: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginstanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
5: Sing na ng ilalim ng Selyoka
6: para sa Senet Manalo.
7: At i-claim ang premium sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: Ginebra San Miguel. Huwag kalimutan tingnan ng ilalim ng selyo o cup ng Ginebra products para sa chance manalo.